pagbayad mo siya. Misa ako mo daw kada gosa. Doa siya sinikilag ako ng kada lora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart Radio 106.7 FM.

0: 7 FM.
1: Paga, mastiki pa luna. Mi timpong notisya pabo. Aruba, na ang si Unicorn Awo, bopo kumpra awi, ipaga mastiki pa luna. Mas fácil ainda, base compra, kubo dada pensa riba je.
2: Yes, you can afford it. Now more than ever.
1: Visita ang si Unicorn Megastore, riba Boulevard, off ang si Unicorn na San Nicolas.
2: Yes.